0: direct de la 104.3
1: Radio Topa,
2: la vraie radio.
3: Oh mais la topé non, topé, topé ta non, ONG vie féminine. Et atin kon eto lo be ina sinsin be e ka ta che meji. Bodo mi chirele e ma lon bonu ati sinsin. Ni kon ma sin bonu me na mo bo dule yo. Kon ma mo bo duo. Mon kwenye nou metan e yin son kore na kule to ati yonko.
4: Bonu e an do che kon kon nou kon e jera e na we yo.
3: E ne.
4: Ati yon a sinye kanji.
3: E ne bon a we. E nan nou mon dudu we we. E nan dudu mo we yo. Ati yon a do sinsen bon a nan sinsen keke. On ntokwe ton nou bodo me we yo do fi. Bon a yi tata jina nou metin sande.
4: E nan chen nou me kaka na. Me tokwe nou toro me tole do poro po ye ton do fi.
3: On ene wo tata de jina we fi me. Me ton le ton. Me me ma ton amina ton do ONG vi femine non. E wè da kwa sa.
4: Ouais.

0: nu gbɔɛ ena tsɛ nu asi nɔ ela lɛ mi to gbetɔ nu ye to ovo o nu mi da yi yɔ mo ro kpe mi to gbe yɔ gbɛtɔ do na nyi kanli tantan o kanli e mi kana yi ye yɔ me ro kpo ro kpo do kanli de yi wa na hɔn. Mais le coup de de Yiwana. Mais le Yiwana. E ve renou etan we. Me le leti yon. E ka yon anon. Kanlinde le. Me lo kou lo kou poto. Kanlinde yon anan kou. Mi ka akpon. Do fide le yo. Kanlinde le yo. Ah. Alokpa we. E ka yon anan. Lo bo kanlinde non. Bo kaye. Bo de leti yon. E no wazono ye u kakabo. A do honu ye o ye no se. A zonu ye o ye no blo. A do detonu ye o ye no blo. E zoto le wazo ha. Kan li mon koton le o. Le no yin bene. De le ti mbono do seme tome. Be do tandame. Bo kan li ene o adu na yin. A do kan li ene o yin we o. E yin men nabide wa do kanliene a mwono e miton e ni yon nan konfu. E na te do u tutu e kakabwa kwa e na jeji. E yin da wedele nou tinye a yi toko men bogbe uwa na mwono do konto goji. Be na do konto goji e na piyo kwekwe ya. E su wenu a piyo kwekwe. Be ze si bo mi u tutu e mi u tutu e mi u tutu e bak. A dalo u tutan. Bo dalo u tutan de ana. Dalo u tutan gwen e. Bo to fia na. Be na yi gbenu e de na si yi gbenu e gbe yi bo na kla we bi okwe gbe. Wele nu e amwado e na bi okwe gbe. E ka bi okwe gbe ya wele le nu o. Ado abno to e le an amwado do konto e ji. Be na no cho we ya lok bade. Wele le nu o. E na je mutunde le na we ji. Bo je e je mutunde le na we ji o. Tondo kode donu mi we e de ne. Mou kan li ekpo mekpo nan no kwe gbe he yo. E nan no dotoy. E nan no kpon walotan. E nan no kpon zizantan. De e nan no bon. Be e nan yonye. No ten ton. Ton le biyo. Ado nan no kwe jekpon. Mou. Kan li yo. Beto do nan yin. E ka do nan yin kan li yo. Tata jina jenwe. Na sekwa ti. Lo be e nan tin men mi. Kan li tewe ye yon anan. Quand il t'a eu, ça carré y en a. Il t'a eu qui me d'a carré y en a. Non, du coup, non, il t'a eu carré y en a. Eh, de quoi le quoi vital est, mina y cali. Quoi vital, j'ai mina, hobla y cali de mea. Mina do hohe a mimi hemi a li cali. Allo, glemi ton tache, et cali en a non mia. Sandé tion, non cambio. Le quoi le quoi vital, l'ennemi blou mi dedo. Bonu kunu di de kade yo. Bonu me de le do ani ble de do. Bonu hun kan e na de kunu.
1: Mo e na du kunu. E na chen mi bla chen turu mi to le do no kan. O chona be ho na ro pe me fi yo. Mi ni mono do mi de le yo mi hu me bio. Do e no chi mo nu mi do ai mi to me ro. Mi chen ti. Na donu ye do ji mere.
0: Ye ba ti le de ya.
1: E o do e ku ma ji fi o de ya. Wo se mo do en te to kan ji. Do nu a mo heavy o. Nu a mo heavy o. Wo nu ro gbe o enu do asinse. Wo nu heavy o ro gbe o enu do asinse. Nu yin do heavy o ka ku o.
0: Asinse no adui.
1: Asinse we no adui. Wo nu ro khe ni ro gbe o. Ni do etun ti me ni o kanji a. Mhm. Lo nu etun ti me mo nkan ton. Edeswo edu asese ona duwe a esi to khesi ni
0: e onu e ma o se ni nduru tona ya
1: nduru tona ya so ni nduru tona
0: ndo nduru de ya na dube na nyoni yone
1: ene
0: ene
1: o nu mi ko si fine o mi na roji me de gbe o enu aduyo
0: wadide
1: leji nu ama tun ro gbe onu di hanovichi tun ro gbe onu di o edo a lo de we nu kla lo de ma do emi mo egbe tin bo evo evo bi me do kudo emi ton novichi kanfla eru kana inu eru so nu ama tun a tun mo me amaze yodo nde egbe tin a be do gba tentin ba mo ro me lo ti o gba tentin we run to bo a fie no do bi no da mam e je so ana e mo ro fie ama
0: singoji
1: fie ama le do a ana wa emu eru fini bonu ndo chimede do edo nu eja da adimi ton e lo adimi ton eja da o ami we no ze bo dunu dana nu e ka ya kro lo
0: adi o we no do kro e
1: ra do kro na gaji no fi ho su podo nu we ndi san san ni nu ndo chimede gbe mi fi nu ndo amaru mede so huya unu ponu we nu amaro mere so weya amayonu ma amatuno gbeo nu mi ma we gbeo mere so wewe ya no viche gbeo ni ma yi surprise nu yo gbeo ni ma pacha we yo gbeo ani ma kamero lewe gbeo di ajoro gbeo ero so wa edonusu bo nuwe edojimere ezi ati ropo diyan ati ropo eniyan eno mo fofi nambi dede me
0: mo
1: e ka ze fofi ropo o eno dozo ati nambi de edo fore
0: eh
1: where is the fofi eno di bo zeyin fi ati huhure o be bi o me le boyi o se termine eno bi pele no viche nu atun ro pe o ro mo ana ze bible to e bona tuno gbe me fi o me de so we e we do a hoso ndo amono ze we de so we ya mono re mi we tin no bi ti we tin a ma we tin ana ze bible to e bona hun proverbe 29 verset 23 ero l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, et c'est la gloire de Dieu. Winde wero nyejen we nyejen adu nyejen ayona e na yonu medea adu fideti bo de ada blogbon bona he azo dudu ten glenu no soto e de ada blogbon bona ho no soto e de ada blogbon bona zindo do be mana india adu kanton hoe nu ira tunro o heavier e don do azizen e ka ku azizen we ron du yi nu atunro jemere ami be no blo adi e ka ya klo ami eni o adi we no klo na no viche nu atunro ati onu ezi ati on ro porote yo e no mo fofi na bi de me fofi eni o e ka si kiro pogeton bo nyile bo dozo bo zeyin me o e we no henu bi pele o ana tun lo ti me de nu de ku so hu akurun do aiku ma ji fi o bo nu e ka na mi o e na mi nu pipe e na mi nu yun e na mi taka bo mi nle do so mi an le do asame ya mu an le hun Matthew 23 verset 12 ana hun Proverbe 15 verset 3 e ni ore bi sese o e do horo me de so wewu weni won do ro pe nfi ro me de kuna so taga emi o emi le jewe ma o ni ma lorun o mo wa ja ipere o a lo tu o we le na raga wa fo we le na raga be run je won me na bi me o na ru ko run e so no mo no vi chele e ni on tuna mama ha mi san san din chowna do na ru ko ndo kan li eyin yin wa na wa ku ma ji fi o kan ni le bi o e wa nchuku to vo do le chien
0: e te o
1: na besino nwindo chuku ewe adu ba na chuku dudu nwa zanton egbe fwe kande yo chuku ene yo esuna lon gbede bo nde na talo ututo ya eka suna lon gbede bo nde na wawe ra ikuma jifia eka suna lon gbede nwenu yoro gratitude do pe mi fi e wa nu me be tun chuku e na ruko nu nu wa nu gbeto gbeto ma na tun we ke asi wu kwere ni eru na tun we pere ya ga me yon ni yon ina se ko wa je han ton je na ro me ka ba ri me ba ri ba no awo no mi che ko ba we ndi sin aso tun mi e na ro tun e ganji sin na ro e te ba ri ndo ta me ndo ta kabin we ro gbigbo yo ara je kan ton mo na do bini when we ya ma do a gan ni o me o eru mo we bo fo nu yin a lo do e wenu wenu do le blanu anu bio le blanu me nuku ma wuton enu wa le blanu gbeto anu bio ro pesan ton ji amo gan me wa yon nu e so tun ya e kan be ro me ba de aji na duko nu chuku no do won pere ya ana duru chuku nu asan ton atima nde so fo na wa ira kuma ji fi ya
0: no in chuku en to ya no abi me revo ton ana
1: chuku en to ya aha to we yin cho ba na duru
0: bo do kweto egbe ene
1: asi na duru duru chuku me revo ton me na wa iru to
0: aha
1: na duko nu no po jo to jiche bonu eniyan eno pacha mi ka je bi
0: beto
1: uyi na we dey no wa kwe so ha mi bo ndo nde bawe ndo amare ba be ro amaru so ni to meto bo kayin ze ze o ma tun e ku ma khuhu wa be ro edu e kan ton mama edu mi kan ton po bo se moto ti po chauffeur po bo mi di to bo mi se to enje na we ogun ro se don mo na we we du awi de ba wi oyan re pe ka mo na wi to e lo diyan ama na na mi ro mama na na we ya mi ni na sa we mo na sa mi e ro mama na sa nu we enja na we ya ona na bi aka na sa yin e ro cha ki we tari po un we bondo na ho do awi o nyore pe ka nu mo ku le ton e lo ko je we je tin bondo e yo on se ko ni bo ho awi o lo e ba ni omo nu yen wuli ale yen ton bo ka se awi o do nu o me na we o e lo mo na ko do mi na wa so pe de ha do nu ko ba bo on se do nu ko yen po awi o po oku do ah mi je o se sin a hi o to fi yan on lo governance mi no te bo ho we vi ni o mi ho ko ifinu awiye ni bo nso awiye o ifiye ni odo awiye opa bo krebi nu awiye bo kan ki pe ra pa ton bo fe do awiye ni o
0: na du esin
1: e ran du esin a no bi che re mi me no zonu ti o kan ni a anu ama yin wanu kan ni a ka so yin wanu ti ra ikun ma ji fi a ni e pon awiye ni o bo ro awiye ni o cho e ba awiye ni o na du ko ifiye ni o e donu kaka mi je te yo awon ti ton je wa
0: eh ikuru no ton e ko ne o
1: e na du turo e na du mo ro ti me dede no do nu pe toro cho we de mi no cho mi de ya gbe to e bo mo dudu ene di be ke ni di an du turo
0: turo
1: no vi chele kan ni ero mi pare o mi no po kan ni o le si jijo bonu kan si jijo ninu juro mi ran kali sin jijo eyan ku beto sin jijo na aduko e wa so nu a ko yen ton we o kanli po won
0: abi
1: aya gaga kanli teme ro fo se bi danje amana mu nu e si yin danda le won
0: a yi men wene o
1: mo ka bon do pere po ho be sin do si gan ni o mi de ran te wo blo nu eyan bi sisi o ni mo ro ho be sin sin e ka so pe ifi olo fin eniyan e ma du re e kende mi akaka bo mi akwe ile so je te yo bo le so du ni a e du wa e fa kuru no to e je fine me du yo e wa je fine mi yo e no yo e ro mi yo andu nu anegbo amara du nu adupe lebo bodo ho hewo kan yo edu
0: me no edu
1: edu tururu
0: e do kuru no to e hun do amatu na me ro kuru podo won atun
2: ganji ho kan le yi no tun
0: me ro kuru po e ne e wa so mo de kwe se jo we kan yan etun do kwe ku ime mi tan o
1: edu wa me na ru ko nbo npono peto peto na du wo no eja we na we un kwe din le yo mi no ru kan le si jijo chuku mi ro yo gratitude do chuku e nu e no yo ro pe o chuku e na ru ko nu nu e do akayin peto bo amate tu kan le debu si o valeur amatun weyin amatun mele biro chuku ye bo ensun yi chuku ro hwe berepon no vichi berepon e roji mere mawode suwo egbo azunu gudunu owo poru po atokuni e do me tenele pepo lelo ana wa da kwere kun manje fi buna ya lo kudo pe no vichi re ana wa da gbe buna yi alo kudo pe chuku ani ma kain gbeto ani bo ko kan ni duru nu asan ton bo ifo un ti so si gbo we do we nu eye ru finally yo atigba e die mo du melo ba iron wuli ani
0: e
1: die mo jeme ji be ro kan ho ton bi ani
0: e o ado be si pe bi wa ko je bo ri na ji o to to ton na ko ru apatan bo ko de bunu anu yo to to ton de wo eni ko de bu de wa ana ton ko de bunu bonu be de bu we wa bo e do leko bo ama leko abo sienta bo amu amu era kon kon to yo eni wa de ji de wo hun di donu mi we a de do ye mi ni chuku
1: chuku on dagbe na no pere bigbe ego si no chuku yin o nu dagbe bo na no mepa enu pipe bo na no mepa e kanlin de wa dagbe na eno tunu me kaka so yo ele aduru pipo me si an lo pe ale ho ele du hon da hodi e wen jama kai horon da hore be ma horon kai kun gba poro o sin po horon da ho bo iyan lo chiun meji to de amo ro fine din ba mo ro do ndeja gbo emi yan inu yawo iyan kwa nu emi inu do nu ni gbo emi ya ego sin fine yan do gbigbo mi yan mo je we e mo na lo bon de na gboya ni edo mele fwe chowe ka tun o di de na du ko ndogbon ye tu valeur ton ye tu signal
2: we do we di
1: ro kan ho de le mi on ye tu wa ye tu dagbe do chuku me ero ma se chuku ro ko wo chuku nu dagbe wo chuku ro fire yo ero me de no bi ofio gidigidi a
0: ene ro wa se wa so wa ero ji chuku
1: no bi chele mi teto no da ho enjama kha mi ro sansanti toro mi tole mi ro kanu a mi ro fanu a
0: gbangba hun
1: TikTok si mele mi ro TikTok ojia mi na like mi na partager mi na eme mo mi no lo aye mi ta
0: mi se to favori mi tole
1: favori mi tole mi bonu mele o supo eton ni ro kan ni mo nkoton ro hwegbe wende amoroji mere ero fini on de kusi gbo emi ro gbeme de wo mo je we ro gbigbo me o chuku ro peto egbe yo nu e gbigbo nyan kan o nu e bi o pe o gbe troli o menu koto eno mo gbigbo nyan kan we chuku ana mo ina je ri hoji ene sakaria le gboro se an se ho ho ho ho ho ho ho ero mo se we mele no tun wa ino fe duro nde po un esin nu ajija yan apo e ganje amo ina panu kan fi o fi eye ode o fi o ina panu kan ma se ho ho ho ho ho aje mo se ji o emele la tuku la ti ho amo nu ero ero ho ka ka bo ye o ma ya e ra je lin lo ji ye ra je lin lo ji mo na je sin kidi bro ji mo na je ta mi mi ji tuku de la ti o e no si enu ye ka be no li le amo e na li le e ka ni le bi wa e no mo me la ti ma fi ko si me ta ba ble ka ri nu e ble de fi ni o jo an jo do be na wa so so ifo bo aso de we ye be aso de we ye be fi de ye mo ndo o oye ke fisione de bura ikun ma ji fi bo si mo nje fi o a no fi chele esie do ina mo nu ya ya se do le no fi che do kilometre nu ayi messi chukwu eni o to wa ja hwegbe o we ni ado kaka karo futu eji o chukwu eni o ko se wa weton a mo chukwu eni o ina je hwe hoji ho ho kabone oh ho kabone no fi chele mi ro chuku mi ka tun de utu mi ro chuku wa
0: o mi ro chuku no ajoto ajoto ma wa ku igbe o
1: eyan ajoto kere ya no fi chele chuku ro ko to igbe o nunu su po ni ma gbowe ru ai kun ma ji fi o ro nu ero yesi me o we a mo wa e ye ka mo enu mo nu sedo eno se wanu to sedo eno se eno mo mo to ero chuku si le ne eno hwen eno santi
2: wan meto
1: ene sedo lo zoge mo to era si ton le ne eno mo eno se eno hwen eno se wan mo ton o vije wo di a do hon ni o ha e kara pato e buru azo eni o le bi wa we fe ka tun a na we di we ti ko do ho mo nko tun ro pe we fi pon ha bo chuku o chuku ton ero hi ho e gan ton me ero hi ho e ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
2: kan ton me san kwite
1: e ni e mu ro e be si ho emi tonu boro hi ho e bo e mu ro e kwe do nu o kaka kaka bo a je fenetre mi tonu level o ho emi ton gu do o
0: me da choto ho e
1: be bro te te bo e chite bo e so nu bi pala pala pala kala bo chite a e to e po fi bi e mo nde a e ka mo chukwa ro yo e e no za e mu ro ki chukwa e se nu e no zeru to le wa du nu no da gale be ro hi ho e le muro ye muro ye muro yi we ah be ku ka be ro pere nde ji jo e die ma ka mo nu wa le chuku o e ka ka ka je fide e je fide no san o e le mo le le panta fide vu be do e tere ji jo re nu eni o e jo nu asa ton ro pe ton wi
0: adua wi
1: adua wi de no yo me o mo no ka ho bi o nko ro mi ro tata ji na mi ton ro fi o nde bu de po mi o nde bu de he hunu mi wa mi ja kan mi yo mbo kan bi o mi na mo si meton me su po tu lo e yo ro mi bo kan bi o e no mo si meton dandan a yo 01 97 85 86 47 ho nye dole bo aba si meton bo kambio anase tanda na ena ropo 01 97 85 86 47 e lo tatajina nou de teyi mo uncho le yo nou e ho gan le yo chukwa no hi ho e e ka ho e no chinu emi do e do e no chinu emi do e lo kwe do nou e boro yi yo e tiwa chukwe ni ona mo vivo o e ya mi no amo bela ah mra di donu mlao ando na we lo o ho e no e ji jo e ga ni o me o no ku weto mo a le do to e ka mo a chukwa ro po no weto no e ji jo ro point to e me de si blogbon ene amo ne e di donu me o e ro adoteme ye ni ero adoteme ro fia adoteme ro fia e je ku do ton be ro hi ho e kaka je wonu e be po o etime chukwe ni yo, emu akbo. Amo fibi no yin to. Mo jewe no vichele, mi mamoro, mi maro emu. No yasime de, boru akwa do ekpo mbo ti yo. E si jekwe den le, bo me yeman abacho no me le ya, le abacho no me.
2: Mm.
1: Bo eno le ya ridwe, ma soro eni yoko o. Bolo te taji na domo bo, mi mla yin kakabo ni wajo o. An chite asan lopo.
0: Bo kwa.
1: Bo enwe chukuro ndo aro, kwe tuwe gwe eno chite mlo po le te di jowe aji. Mm. No, Bolo, wan ton se we le yo. Amo e de suwa, e no mwa akpokpo. E na lo ki yo, e kakaka bon ton ale bla ou nou we. Lo nou e ya mwa le yo, e si choto wa. E no ki yo, e kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Hoe do e.
3: Kulunoton.
1: Bodo, togun teti yon. Hoe lo kpono, ena bwe bali ka. Bona wa konto e lo togun ene yon teti.
3: Bona tia kwa to.
1: Ene na duko ndo ne, ena ze siton. Mare si siton mimi ji. Elo siton mimi yon kodo wa edi.
3: Kodo edi.
1: Elo kabo donu e blo lopo. Elo si mimi we. Elo si mimi we. Elo hode vo donu we. No atun lo. Chukwe mi ton. Akpon chukwe tu beje. Kande me. E jani no me le ya doji yo. Nwe donu we le yo. Arantu. No yi no che me le. Ado. Chukwe. Elo wandi radar on we. Ewe zumbo binamu lo che me le. Oh. Lo pono mi ton le si yinu ene yo, yon zanu nun su po.
3: Yon tito me le,
1: yon monokunu jeso. A la yon beto di mla yi yeti, ena a te do ututo yi, e te do ututo yo. Nwezon e te ututo yo, ye de o tu, nwezon be te do ututo yo. Chukwa yon bo do honon da ho. E yon nubuna haro kwek be ya. Nwe yon da jeme de lo, ye na se nu. Bo nwe lo ji jowe, do mi u le e na se yo, chuku se wo mi me gbeto le. Mi me gbeto le wene mi no a se yo. Eno ko, eno li. E ye yo, e kanando, zigidi ji. E te yo, chuku chi yo karo zigidi ji. No vichi, no e lo gbi bo e lo, fwe tu e gbi yo, akatuma. No e lo ji jo e lo, fwe tu e gbi yo, amodona. Wenu e chuku a lo, mo e ni yo blo e bolo, ni no me de le do e yo. Alo ho kambi yon wede weya. Alo fini yon ponse do weya. A yi tuwe ron deji yi weya. A yi tuwe ron ho kambi yon weya. E tel ji jo wedu. Fwe chek bi. Alo ho kambi yon wede weya. Me bidu an lo chuk. Do, minon do yin gadi. E yin gadi yon kele ya.
2: Alienwede
1: yon e supo.
3: Oh, tata si na akpon do yon wole wwa.
2: A yi dere ton. Chukou sin yon meme.
3: Kwe kbewe.
2: Chukou mwa diye. Amon
3: chukou de ro. Yo voto me ya. Tiyan. Eh, abi?
2: Tiyan we.
3: Tiyan we. Bo mede le ting lo. Eno yi dokbo we we do ye siya. Ah. Bo. Ekono hendu du bono na. Teme. Bono to. Eno to juku. Eno to jiri. Beto don.
1: Eka mwa mi gonfia.
3: Eh, o mi te gadi we mi sodo na se.
2: Kenji.
1: Ah, yo. E ni bo se o gadi se ya lo.
3: Mi te o. Attends, avant plaque, avant
1: quoi,
3: quoi, quoi, quoi,
1: quoi, quoi,
3: attention, chien méchant.
1: Bon, maison, attendez, maman, ou j'ai. Et là, il détecte les entités.
3: Ah oui?
1: Moué, ma fille, ah, ouais, ma Simon, ou j'ai, bédé. Fille, ouais, ma tout, ou j'ai. Fille, ah, y tue, ma si, bédé. Fille, nous, coutoué, ma Simon, ou j'ai. Tu couais, nous, mon, ou j'ai.
2: na dile mi do pon no je mede no wa attention
3: sion me chan e je mi tu
2: se o mede won la attention sion me chan do kon to gbo ji bo iyan nu kede we ka ro do ku egbe bo mele o ye mo sion me chan o ke si no die bo ye mede no gla bo no wa
3: bo wa
2: pe we ka bo no gla do file de bo wa ka ka yo file fne yo ye ku yo do mede ka ro asumo bo ti da ya
1: bon ba nu toro mi tole o ebi ni ye ni yin do dagbe ji bo na won ina chuku lo won ina de chuku na na ye yo ye de si ne ya won ina de chuku no na me o gbe to si ne ya
3: ah mi de
1: o pe chuku no donu me o gbe to si do pe ni o
3: ah me ton le weton me ma ton le attention chez avec gardien wa yin o fi ne bo akayi kwede le pe bo mo le eno toju chuku gbono ma ko do chuku ayin chuku
1: no suraju eno yen de no yo
3: ah beli chiko ah no pe na do toji bonado
1: ndo yo fo khonton de na yo nkan ton a bo gbedo mi kuna ji fi o gbedo te o de mi kuna ji o bo eyi kanrin e kho chuku bo chuku eniyan bo epo erun bronu bi eno e da sume edu asuton amo chuku eni o wenu blonu bi ni e ponji fi kaka ba epo yan ko
3: eno so ni ba eno blo bi ni
1: eno blonu bi ni epo epo na yakimi eji ja yan chuku o we
3: eno so duwa ni
1: ene
3: eno ekuraki
1: ene bunu to awuni bunu wa nu ni bunu bunu bunu bledo eja ton buna wa tobi to mi fi o eno so lo fi eno so do bunu sunko e mo do eno chicho be eno jodo ko wi a eno yi sodo fio mo re no ti chu enu mi we akweda ho di pe todohun e ka leko eno wa na rukonu e ndo ji me de lo de e ma ji fia e we e ma ipe to kan ji re ku ma ji fia me e ipe to kan yi do yin mo ni no me ton lo kan ji be ipe to kan ji bo yin wa nu pe to chuku o won ina de chuku o no do o e khle be do won ina dagbe bo do won ina pipe mu amode no traite gbe togbon ah na dukonu
3: oh manel manel lokunde de sakari
2: ganji e do nu ni na ko di blai kwe kan de motion ma do en do jile o kwe kanin e kwen mi sin o nu se do me alopade me bo nwe ne on me ma te yin kan ye ne we o do ji mi kun te sona de o we lo nu ka je yo do kan ri on e ko sin fi e ye ku bo mi le wa yin kwen kan mo to ro nu mo ko ton me do ali e ne on ji
1: do
2: kan ri on
1: chuku le no se to nu we o ma do e te ro fini a continue mi na kho aplo nu ye nu chuku no se to nu we o mi na kho aplo be na se e no wa wa ene fofo do ni bo gan me onu iro gan to je na yi mawo me on chuku ona ku
2: to ta ton kan jomo
1: continue into it
2: e do e le ado so gbe joye kan rin we ni le ro chuku podo pe kan rin po alo ti on pe ti to e yin ta on do ali de le ro so ado so gbe ni on ji
3: ene ara mo do mi le ti on we le we yin no san you know sir me ko mi tole ko no do mi chilele nu adu pe gbele o ma kan kan.